mungenge Azira makonga Makonga wafunga Makonga wazwele kuti mambungi Azira mwana ndibali Kaka kadi makafwila.

0: dia yo ho
1: Ahoi si di
0: nui di
1: ya mui tiang tong
0: Dao lai ngay tia quay yam ti ya yo ho
1: Ahoi lo bê đau tam ya cao ca
0: dui
1: Ra ban ni bu te yam ti ya yo hui
0: ya yo ho
1: Aho e ku dong dong liu ya ku dong dong Zan yong bao tiang zan dan zong ya yu
0: hui
1: Aho e kiu li che da ya tan chao chi Zan lam che da gen nyan thong ya yu
0: hui
1: Aho e che tan tan ten ya wai chai we Vệ thích tạm nhọn khoai minh yong nhà yô hủy
0: Khoai minh yong nhà yô hồ
1: Tha hô ế đáng biển tú xa ya tham chú ya tha Ye can tăng hô siêu khong khong ya yô hủy Tha hô ế đáng biển tú xa ya tham chú ý tha Ye can tang hu siu khong khong ya yo ho Aho e chan yong bao tiang ya chao chang zui
0: Chao chang zui
1: Ra ban ni bu tit yang peng ya yo hui
0: ya yo ho